0: Are you looking for a registered NDIS disability service provider? At Masani Care, we offer care that you can trust. Serving Norwest and Greater Western Sydney, our team provides respectful, culturally appropriate care built around your unique situation. We can help you or your loved ones live with independence and dignity. Masani Care. Live. Life. Enjoy. Support that understands you and your situation. Call 0402 814 648, visit our website or email info@masanicare.com.au. Station sponsor.
1: Music, the difference is the music.
2: Swan 99.9.
3: Io maro mo lotonga mea mai ki he tau programa ko e Radio Sene Tonga. Pak mau fifia ke tali tali lele ki motoro he fia fini. Maro mo tuku taimi ka mo kau mai. Ki he tau programa polo kalama o kufukahoko i he fia fi sa pate kotoa pe. Ko e Malo kau tangata mau heri foku mboe kau tangata kalapu unwa ki fonua hala manga ono. Pako tau manat mau pe foku koe ko hinga tau kalapu koe pe heko tau fukatata hape o inu kava pe ata hape mbo tala noe ume ake heke. Kako no mahu inga heko hui oku mai ai etu. Koe whainga maari e ia ke tau fukatata hai. O tau whewae vahe aki. O hange e pe koe o tau kei nofo pe o tau ngai whonua. Pako fie fie a ngai ako winga ko nofo kau kau. Ae ke whakamo ui hange ko tau whanki kalapu pe he. Ko whakamo o a ngai aki he. Ke o tau kai ngai nau mai koe me ngai whonua. Me nau hamai ko ewa mai mei. Me ho tau nuu. Pako whaka fie fie ako winga koe pe feitu o ke nau mai ki ai. O ko winga koe tau o mai. Koe tau o mai. Ko e tonga pe ki tau tōru. Pani ongo pe kutau hange na ufukalawe te ane nai. Ka uhange pe ko ufukalata. Pa koe ke ngata ai. Ka ko winga pe ko e tau tupu ki he kahau. Pa koe mea lele e ia. Kwa malo atu ke kau tangata na uki puke puke mai ai ngai hiva. Pa koe tau kawe inga fuke ai honi koe puke puke ai hiva. Ai ngawe ai hiva o kune fai. I hono puke puke ai ke tau kolcha. Pa koe fatunga motua pa fonua. Pea kuhaai e tau ngā au, pea mo e tau ngai tala noa, pea mo e ngai hiva, pea koe hiva e kalapu, pea koe hiva e lotu, pea koe whepea ngai, ngai kātoanga, pea koe ngai o wau, o ku whai, ka koe hiva, koe maui ngai au hiva, e ku whe unu, e koe ne whe kaukau aki koe ia, o lawai, koe tau whakamu, whukia ke tupulaki, pea aluki mua, e tau, anga e tau no fomo e, anga tau fetokoni aki, mo tau fe koi koi, anga tau nofo. O tau, pia mo mea oku fina ngalo mai ki ai tangata lahi. Ko kore atu heni, tau tangata, mo oa te mo pahia, o te mo foi, e te oa atu peke mo fai te liha pe he fia fini e tau polo kalama, ko hea peo fa peo ku, sai peo ku lahi pe teu teu, pa ko kau tangata ni foki, ka ali atu peko fe pe ha fe tu, ko kau so tira tutuku, ka tua te whanga maari e koe niga nao tolu ke nao toe. Whanga maari e pepa toe tuku maha te fui. Whaseta. Mahalo au pito. Iyo, kautangata. Whanga maari e pepa. Tuku maha ta fui hiwataha. Ke holo aki pe nofo kau whanongo. Ke holo aki pe nau whanongo. Mea ngai whetuko tau pe kunau. Mea mai miai. Mahalo au pito.

0: Yo, maro moro to kami ambai ki to program radio. Ah, swa, hiva po ni va kos. Ko e radio se ne tonga pa mau he ni pa mo e ka tanga ta he. Kalapu, uno ki fonua hala manga no lo to sende. Ka tanga ta ko ko pe ga to fa nga mari ko ni. Na kwa me mo to ka mai ki ai. Ko nga fika pa mo nga pro kalama, kalapu. Pe ko mo he ni pa mo e angi. Pe ko hai. O kune whahoko ho mō ngāhi prokalamana kua mea mūtokanga mai ki ai, pe kua hatāho kumbo whē. Kua mālo ki ai, pe kua pia hawainga mea mō, o kumbo loto ke mō whakaha he ta prokalamana he whia whini, tu ate whainga māri e koni kate ki mō tōro. Mō tāla pe whei tūu, o ku whai ki ai a mō kalapu, o whaka maunga ki ai ho mō kalapu, pe kua pia tāna, kua pia tāi au whēnu kawata kua kua whia tupe e whetu kona kumbo i ai. Moe taimi, moe aho, moe ngahi mea pehe. Paka pawe whakahoko ai pehe, mo hai e kau maulakanga, o mo kalapu, na kua i pehe ataha ia, ta koko no whaamiri, o ngō ia i pehe whetu koko ia. Ata whangamari e konika teki motoro, pa ospe ko ia patau toki ofa, e te patoki tātau, tau ki tuwaki, pa osika pa toki hoko atai pehe mo kau tamahu. Sai ko eni, tau mau kato, kakato ai pehe kau tamahu fia fini. Iyo. Malo.
1: Koneke u kofangatu e talo pakatapu o tau kamata aki. Ata mwaka whenga maari e koe ni sikahere. Ke whaia tupeha ki talanoa. Ke uhi koe tau kalapu. Ke mui e tau whakapita iko toa peke heo toa. Tau i ofa kwa ime tau ngai moui. Rawa ke tau ausia mai e ngai whataungia, ma ngai ahu a tau mariu me ei. Koe taha pe pokia e koe whakamatala pokia e uhinga ka tu koe e hingo e kalapu no ke whanua hara mga ano, le pete wili ami. Ka koe taha ia e ngai ngā ue hono unuaki, hono unuaki hara mga ano, koe ngai whataungia e kalapu koe me, koe kalapu koe ni koe ki hata hai hau ki hao tu maari e. O mo ua pe kau me mi pa ke fai e whatongia koe ofa. Aia koe ngai whatongia pe e kalapu kono taitari tau kau wharau. Wafe mai pe me whakatonga. Fai e nau whangi i palupalu. La vai whangi i seniti. Toto wat toko ni anga e nopo. Aia koe uhinga pe e ngai whatongia koe fai e kalapu. Koe mo ua pe ke fai ha ofa. Koe ke atai ha uke heni ke kalapu ni ke akumia ne tumari. Koe omai katoa pe ke tātānaki, kukuluku iwi. Koe haha ki seniti ku mao. E tokoni ke ka tau kau wholau, kulawa mai me whatonga. Mahalo ke kau peia he ngai kaweinga e. E kalapu kono unuake whonua, kono unuake e tunga kue tangata. Ke mao tokoni me ai. Pe koe tau kalapu sikahere okulele pe ia i he siasi Uniting Church koe nai Pelala. Pai ngofua upito pe ia ko tai pemba pe ke Uniting Church te ke maua i ulele he potoko naki. Mahalo koe ngahi mea pe ia ko hala maua tu he tai mini sikahere. Ka toki ai ha mea tānaki mai mei mui toki whakamanatu atu maro.
0: Iyo maro apito. Koe nā wahangi pe koe nā nā e whahātu e muti. Koe okotui pe koe iātahia sola ki he api koe ia o e whaiangalotu i Pelala. O tu he turiki koe nā e unaitingi. Pau whamalo atu ke kau tangata, mōni au pito koe nā watu ngā pē. Pau koe koe me e au kufo ou. E nā utokoni ki he kakai kotoa pē, kau fola o kuna uo mai. Pe koe hahanga i... Ka venga po ngai whatongia pehe, ka tau tau te whito ke kau wholau mai ko tau whonua. Pa malo e kei mawivi, kei mamalohi, a eiki. Kei teki motoro kai ngata pehe ngai whatongia ko ia. Pa mo ngai whatongia ke ekehe pio mo whahoko, mo ngai whamili. Pa koe whamalo lahi atu kei teki motoro kau tangata. Pa ko tu e hokoe ke ngata pehe i he kalapu e hara maa ngāo no. Mo kalapu ko toa pehe, o loto sene. E koe atu ngā pehe e whaki whaianga whaikawa. Pa ku tau fie fie a pe, ange pe koko tau talanoa ni nai, Ka koe koe uhinga e o ia ke kalapu, koe pepe koe opo o inu o kona pa tuki o, o whanoko tāme ai mo hafua. Ka kufai ai ngā ue koe tokoni ki he kakaina o si o mai o, o eva mai pe koe haewhanga uhinga unau tō mai koe tau whonua. He kai lava to'o e ngai, ngai tokoni mo ngai ofa pe he ai nai whakamatala tua ni nai. Ka whakamari e pe, kau tangata, pa mo tuku imai hatau fuhiva, katau tuki hoko atu anai e. Iyo.

0: Mari. Ko ai foke I love it au hiva ko e fare tapu ko sino ko ko tau sino ko fare tapu foke au tua. E ko ko he ko nai ho I love Mari e Mari o ni ke te ki tau tolu ko toa pe. O tau ma uai ai mo ui ka ko fare tapu ya. O tau sino. Pako winga ko o haki ai. Ko e kouhosi konu, ko e toko taha konu kumba whakahoko prokalama atu, ko e tangata ko William Vake, pako atu hindi ae, ae talamunu watu ki e tangata koni ulotonga i e moeanga o e mamahi. Ko ulotonga e whaingata ia ae tangata koni, pako whaipea e ngāo e kiai, ae kau toke tā, mo e kau nesi, pako ae, ae talamunu watu kako e William Vake, o whapeke aonga pia waka atu, ngai fai tō kotoa pē. Ko ui ke wāwe pēha taimi, ke whoki mai ke fai e. Ke hoko ate e tau ngā oe, o koe ngata pē, e tau porokalama, ka ko ngā koe. Ko e whatongia whakatamai, o koe whakahoko ki hoki whāmili. Pa wai ai, o whalahi atu ka te koe, whatawange pē ke aungala atu ae nge. E, ngai lotu kotoa pē, pa kou kore atu ni ke kau whanongo, ko tui ka tau kau whakataha pē, o whi kau kau aki tau ngai lotu ke whakakau ate. Whakakau atu e tamai oi ki koni homo, homo ngahi lotu, mo ngahi whafamili kotoa pe, kene vawe pe ha taimi, kene mao ai hamo ui lerei, ko hui ko e ngahi whatongia pe mo e whononga ku tau whai. Pe au, ko hui ngai pe e whakatoka ngatu, he ko tau whare, ko tau sino, ko e whare ia o e lau maari, paku hange ko e toko ua ko eni, maharo pe ko a whakatoka ngai mai pe ka te ki tau toro, ke tau tokanga, o tau hilerei, o tau ngai sino, tau ilope ngai mea u tōtua, whakasisi ateo, ai au whakasisi, tau ilope ngai mea u, o ku tonu ke whakafuofua, o tau talangofua ke ngai mea ko tau ilo e kau lerei kate ki tau tolu, mo mea te pūpe mo tau tokanga ki e, ngai mea pe kona o ngu o si mea i ono kotoa pe. Pauai ae, e ofa, e tae atau tau, kohana mea na ke toka mai ki ai, iyo kai tai atu mo ki toa koti kama toki foki atu mo atu we'll come back around the other side malo.
1: Boasting 30 years of experience in the Australian banking and finance industry, Ikuna Homelands has helped thousands of people achieve the Australian dream of purchasing residential property, along with saving existing homeowners and investors thousands on their loans. With access to over 30 lenders, Ikuna Homelands can help you make an informed decision on which lender and product best suits your needs. For all finance and general insurance, call Ikuna Homelands on 9688 2595 or 0400 323 864. Station sponsor.
2: SWA 99.9, Sydney's West.
0: Okay, welcome back. Mau hea ni pia moe kau tangata o e kalapu. Unua ki whonua o e halamanga anu loto sene. E Chris, ko e tangata ni fuku ko e tale kitai o e kalapu. Nai hamea na ke tokanga mai ki ai pake, kaika pake whamatala mai ange whai mai ha ki whamatala sisi peo puiputua ki e fui hiva ko ena o ku aike moutaha. Maro. Koina, iyo, maro.
3: Kore bebe u whamaru maro at rotu lelei. Pea whamaro I mau whainga maari. I kau atu e... Rave rave re tio e whaema hiwe hiwa poin hiwa. Roto Sydney. Veina, ko maurele mai, koi tarangi koe ke lele mai e ki karapun.
0: Koia.
3: Koe pou pou ke teke aki a hiwa.
0: Koia.
3: He rawa he lea whatonga ke whamaro hui e lea whatonga e whanau.
0: Koia. Koia, koia, koia, winga ai.
3: Koe tū ngai tū mai e ki karapun ya hou e ki pe ke pasteni a mai se tua ta. Koe mai koe pou pou.
0: Mara.
3: Koe mai tata ektare ki ta. Rawa mai.
0: Mara.
3: Pe voki koe, koe tau rea whatonga. Koe whanau I koe tau whanau koe murin. Te kai ke nau ilo na tau fu ilia. O sima upi na te fuki rea whatonga he hi wape.
0: Mm.
3: Ka e ka te uhinga po te ilo I. Ka koe taha ia e ngahi kamata anga ke se unu ke atamai e whanau. Tau te ena mronga pasi. e fe unu ge atamai e whanau a mahu inga ke na hiwa ngorea a ke hiwa hadrao. He koe tahai a whenga te wita ni whatsame ke hiwa e koto ape ni upatsame.
0: Mari.
3: Ke mahu roto. E? Te a uhinga. Ka koe uhinga anga e lele mai ki karapun. Ka o mai pe koe poupou uia ki kawinga. E teke he kua matai koroa. Koe whaftai anga e kapai rawa e te whanau. Rea ka rea e ua tolu wha, o tā pua ki a me.
0: Mārie, mārie. Māro, māro tarekita. Māro e mōni apita mea koe lawe mai ki ai. Pea koe, o maratu whakaana, pua na usio ai whē, na whanonga e tala noe ki motu au pehe eia. O tā waka mahini fuku o tolu pe ai rea tonga. O kua e rea howeiki, pa kua e ai rea ki he tui, pakua erea ki hoiki, pakua erea ki kautua. Taupe he ange ko, taupe ko e alu, pe ko e kai. Keke whaiki, ki kau keke he pe. Ta koe ako whanongo au ia, ta ku ni ma erea. O wai mo erea ia, ko erea whakaheri aki. Pakua mo erea da, ko erea pe, ko e taimu koku, ko erea ita. He? Iyo, pakua erea da, ko erea ita. Ta koe ako lahi pe, ngai mea, kau sai pe ia. Maha kwa mea kehe. Tau kwa ulahi pea e ngai rea. Ka kusai au pito. Ange koe whamatala kwa tarikita, whamalo tarikita. Koe rea mo hiva. Aia koe uhinga kwa mauheni e fiafini. Koe rea mo hiva. Koe tau to'o mai mehe kawe nga ule rea i. Ae tau tupu pia mo e siasi, pia mo e whonua i niusila. Fakatau ange pea aonga kia te kitau tolu. Tau tuku wakai at kitau fo'o. Heilo na tau to'o mai ia. O hulu hulu aki ko hunga ko e whononga ko tau whai heni mo tau whanau ko hunga ko sio ki he kahau. Malo apito tare kita. Ai whamana tu mai ngai mea ko ia pa umone apito whafofa apito. Ka mokore atu peke kau tangata. Te whainga maari e pe. Whainga maari e pe ko sio ko tau taimi mau tau pia tau mite taha ua. Mau ko lava pia tau fuhiwa e ua. Pa tau whai aki e pa ko tau lele. Malo. Liam?
4: Na mea na ke toka hu mai
0: ki ai. Liam?
4: Kai koe tau koe toka pupu foki o whena ke tau ka veinga.
0: Goia.
4: Ai mau inga e hiwa. O tu ke tahau toa pea ku whanau i mai. O kuna tuma te ki hiwa. Neungu tau kai te e ke lava whakafu o ka koe ni. Kai aha pe pe ku whanau i mai ku tangu. Mai nungu ai koloa koe ya. Koe hiwa. Pea koe taha pua kia ki nao tō hiwa. Neungu hiwa tangata o toa pe. Kau iai pēa e kakai, aku makehe ati. Kau iai pēa e kau e hivāia i he mea ngāwe kungaha ke tangata ke ni mautu umāri e. Koi. Kau iai ngai whanua ue site ki tau tōku oku hivā, mūsika, oku mau e nau mō uiai. Tau tōku i tō ngāu hoko hivā, kwa mea ke neha ngāo whakaha e tau tūku whaholo. Tau tōku tangata i whanua mui whiwhine tō ngā, kone tā pēha mea re pēha hivā, oku ngāwe. Mau heu tau sino mo tamo e, i whakau kau e hiwa. I tei koe peu kai kau e hiwa e meu ni hanga whaa utaha. Hai no whaa kakai. Ia kau e hiwa i no hanga i ne whaa matawa. A hakakai mo e feitu u na waha o miyai. Hange koe e utau ilo i peito nga ue pe nga hiafo. Koe koe. Tei mo na u hiwa i te tau la whaa matala koe.
0: Koe
4: ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena
0: mi
4: fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi fe. Koe ka taena mi
0: Koia,
4: koia. Tau tau tau fuku tuk tānaki mai pē mea rea.
0: Koia.
4: Ke nekei ki hatau mea rea i tōnga nai pē.
0: Ia.
4: Ai, whang whang.
0: Ia. Pepe koe sisi e tau taimi, ko pana e lahi. E tau taimi, e ko uilo pēku lahi pē mo tau whangi hiva mi uta.
4: Koia.
0: E ko kehe atu pē ia, mālo pē tau kei puke puke mai whangi hiva kua uilonga pē. E whangi hiva mo Tā tau pē hiwa ka kāla mō hiwa whakalotu. Pā mōne pito mea oke te whakatala nō mai kia. Pē hange pē kona oke mea mai aki. Mone a pito he ko pe a me a te au pe mo to nga o e timi e pe fini ko ta ta mo e ha e mo honga ia e mo fie fie a mo to ma ra lo mo tu taimi ko ga tanga ta ko ni pe mone me ma ma ga vi a mi ko ta re ni ti o ku hiva to ta ko to a pe ka ku ta ta re ni ti o e ka kai ta re ni ti ke hiva pe mo ta me a pe ko e ka kai o na ta re ni ti ke he na to ka ko honga ia pe ko fie fie ai programa e fie fini ko i ko e fa to gilalo e ka tanga tani o na lava mai e fie fini pe ko e kolo ai ke programa mo lava mai o fra hoko o ka o ta ko fa ta e fie fini ka e o atu mbafu hiva ko ni o feina na ha mena ke toka mbe ki ai mo heni fuki pe mo e tanga ta situata na e va mai ke mon ba kau fata ha tu fiafni e fiafini fa ha tu pena kwa me to ma ke pa os puka pa de mauta e de mafu hiva mau to mafu hiva e ua pe os ko ya pe de mau fa ya kia he io balo